umangwak kano atakakpit sokfia papiriva atakakpong sokfia sokfia tasangay na kamo na ilikut aktok tau na kaktutut marawi yakakpong atak tana kanga miyakak talalagamik miyakak samay atakikumadlogo uing atatuk siya ko tigilang mago aktok sa umaksunay misigigamik kiviyakamik inakunak nungwak iigidlogo iluwak sa jutigilak pa ilumigot kung abigid lugo kina kawarak pa, nuyang idlo kung nagtut kina ang marotong, labwan ni biyaksa ang guamik tay metumik panitago madlun kina kawarak pa, ang maro atong me atik kumayamanik atong hangman, at ataga tikingi nakpat, unukya ilagis sa wanga, sumisin niya tunga, sofya ang guang atong uwag ilagis sa watigit, uwag tinisinik kumakput. Koyanak. Nibiyaksakan nga ikiksialak kasok narunakan ni sikifok. Ibiktigot lugo kudlurak pa pingwakad luguro magsik kami apagalaksani. At ataga tikik ko ni kano ilag lugo pasis sawa ilisin ni sinikuma. Uiga titakka ni tupisin yun ilisis sawok at atavitako ato ako nigit uvatin yun agi ako makpatit. Sofya kong makiviyakpok uinilo atilak toktakuwa. Sa kinak abong atalitak tukalirak po, kiyak pala akong naksuli, ano ka kasuloy nalak po. Tupang minyo utakame, niwiyak sa aking wak sining niyarak po. Sinilang maay pa kay sinigtong wakin makawarak pa, o kausakaratik, naman napisimayok ukpiring itutut ilo ko. Diyohat, apakotik sa kakpunga, sokfya ni pa ngayak sa ni ukakpok. Apakotik sa kakawit apakunyakit, uingatan ni pa ngayak sa ni akiva. Ima kapi unang sabog tupit na sila tana apagigoma. Unang wak tupato na kaya kakatiko. Sofya, mayroon nga sinitok tikwa pa o kakpo. Ilong mokpotit. Amalo inakakten na tatuksiya niya pukot. Uwe nga taakiva. Aning mata sa kanang suwak sa mga kao ang makotik sa kurati at pukilisimabok. Ima okso alaklone sa kangoy akulim waklone. Aulak si mayon itakuk sa uyo kang ilak, sokfya apirifo. Nanito yung naktamato maikkaan itakuk sa uyo kang ilak. Isumakakpeit kasumangom at ata ayong naksiyok. Narunakalwakpok tayo ma isumakakpunga. Aulak si maningat na lalani tayo ma anuwaktigiyok umesya mikiyok puktalang ng kulakibaka. Uwagudlunin umetin yun imanik kunuking uwayakpo uingata akiva. Ang utato ko si Magpat, kanopis sa wakpok, nuri ang apirifok. Ila ko takakton na doon ang ilak, ila ko tayo sa tigo yung Magpat. Kanagiyahan na ila ko takangipat, uwi niya alas sa wapiriva. Puritit o kautis sa wakpok, ima ka meyakat ang ikak si Magpiani, tigo ako yaw takpok. Meyakat ang ikak si Magpiani, tigo ako yaw takpok, uwi nga takiva. Kanagiyatin ni ilakotakang ipat, uwa nga, sofya ukausin iningilayt kubingi araksa nilong. Uwimi agang itigubayt ukausin kakani, tigumilok sa ukakpong. Ukso arang mapulitin at ukakaklong nakpunga. Kasimango at atakin at tayo yakang man, at uwaklok si mangman, ibig mahanay paris sabat. Ang iyumik pijudik saksingik kuma, ulang sakot utirumakpunga. Kasumango at huwag sang inig nagsarlunga. Iniksak siyong nagnago, sofya o kakitpong, mayarang nga inutuga minagling na rangman. Uy nga sigya tunganon out langman, nuriya nga tamalik pa, umesya minisingit siniang ni nga na ikayok lugo. Uy nga ikigami, awraw din niya out langtip pa, sukasak sunilo out langpong. Uy niya out langman, sofya mayuakpad lakpong. Kayak soksun ito tupio magsoktak toa perseo ilo mo itsiwakpok. Niversaring nga alangok si Mangilang siniktok okolo ni sinitiyakto. Piyot iliman ang ito pingmata sokfya urlob ingaslaninga ikaksaw tigil ng simaba. Mana ikaksalakpok kanyarjutigilaw tamining. Dahil ma isaksimanagame surukparalak tutut itumik tusagame kingong makiviyak

ang mga ata. Pibale yung lusa kong yata na ako ipat, ta nakawisa alok tok. Pibale yung lang katang na akin lunin. Hola, good morning and welcome to Culiacan CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Akaluit studio. Today being Wednesday, October 14th, midweek already. And I'm your host, Lisanna Vepic, here with our technical operator, Jamie. And it's another very calm morning here in the capital. No wind whatsoever. It's absolutely gorgeous. It's not cold at all. However, it snowed a little bit overnight, I guess. I slept right through it, that's for sure. But it's melting on the roads right away. So another beautiful day here in Iqaluit. And coming up after the 8 o'clock world report for our English programming, lots of live guests on the show today. So we'll hear from the NTI, who is the new CEO. So you'll meet her when she joins us live to talk about her plans for her new job. And Dr. Lynn will be live with us right after that with this week's health column. And the TikTok lawyer is back. Victoria Pierre will join us live to walk us through a landmark decision by the Supreme Court. And it relates to court sentencing in cases where both offender and victim are Indigenous. Interesting. And of course, we'll have the regional news for you at each bottom of the hour with Kawisa Aloktuk in Inuktitut and in English. But before that, silaw kanin na kanya tinga kawajiga kalaw mila po tamana kikita alam me. Tamana ikalun ni. Kani palaw lo ni silalo. Lo palo ni kata lang ayok. O silalo lang ayok. Ano kanya nga. Nigit na may 30 may kanyan ni ato nito. Ako ni nga 2. Ako ni kakata suli ato. Bakit nga no ato gun. Amalukim mga mekan na katanyatok. Ano kini nga nigimik katimi na nga yung una nigimik 20 mga kanyang niyatok ako ni nga 2. Amalukim nga ni sila lupalalo na kan na katanyatok. Ano kini nga king ang nito ngaylak. Ano kini nga 30 mga 50 mga 50 mo katanyatok. 1 na mi 30 mi 50 mo katanyatok ni unusak o koning at 2. Malapan na to, kanabuti pala ni ato ko la, kanakatalang ni ato ni, ano rin nga, kanan na mik, tuwan na mga yan ni ato ni, laso na kanyang ito si Romain ni ato. Kikitatok na buyalo ni, kanakatalang ni ato ni, ano rin nga, 50 milo ni ako ni nga, or mamiyan ni laso na nga 2, kanakatugapik, ano buyalo ni, ano kini ako tuwa na tumik tuwa ni mga kaya tumik nila suning at 3 ang malamit si matalik sa kanya nabuya kata ni ato kasi ni kan ni kata lang ni ato ko kanan na may 20 may 40 may ano kini kalu ni nila suning at 6 kasi ni tamani nila suning at 13 may kaya lang na nakapta was magadlo ni ipiyakto ko sa kanya nabuya kata ni ato ano kini nga 1 na tumik 20 mga kanyang nertok, nila suni nga 7, ang malilulik na huyalo na kanya pila kata nertok, ang nertok may 30 mga ano kilo ni ako nga nila suni nga 4, sa nagayak na huyalo na kanya pila kata nertok may ako ang nertok may 20 mga ano kilo ni kasi ni tamani 40 mga 60 mga kanyang nertok na kata sa may ako ang nusak, nila suni nga 2, ang malusan na kayak na huyalo ni sila lukat talaga yoko. Ano kina kalne ako nung 50 mik 70 mik ayat mik ako nung 4, amalo resolute kana katane ako nigot mik namili ko ngayon na nigot mik 20 mik ano kaya wala ako nung 1 at mik 40 mik 60 mik ayat lang nyo ako nusak nila suning 15 min ato. Ama Grace Fierd sa kanyang nabuya katani ato. Ano kinakalun na 15, nila suni nga 8. Tapos sila, kanyang nga kanyang sila niya, di ko ninalorta ato sa mayon.

0: se manenge nunae salom masapta uninge ka fa matokha kunno kama ki saungi nalanga zo kalwa ki se ani tamanna pivalle se mane khakha kama ki saugi a khakninge
1: ila dan nung me nakhona watile ro angya katigi duta kutlu okha khema lekaming matanunavu government kut halu mai le hima unik hok to hima uni nunani tuniya hoangi napta naluna yaktau himasuti angerauteo iloani nunne halu mai le hima yut government to kakku huli pigin pigine atangi kamagi ga khangne atangi ki hieni halu makhakta ora ni ga yang nakpata uwapti nunavu government ko tuniya yudlo ala yaktut kinguni ego da ko halu mai le hima yut nunna government to kakku pihima twin nam ne ge uwapti noa ne ngitut halu makhakta ora ni kemala ga yang nakpata ki hieni una yaktu
0: Asi jirto haksi mamma nunavu mi nunale rinir mo pihusarme mana uhausi uvalleazo malikale uvidjoame tamanna sukkaili gerti chituina reakhto review ubalone tulukotau tuina reakha namminersonermo
1: ila tulukotau nyaktu yaluangito kihieni April 1 tan nakagdibadle ala hangninga takutlugu a hang of the river lane lung ne ya government to kumana kano ihuma ka khawna to kano atto ne ka ya manga wapti nut titira khema ne rena ya tangi government to ku peko ya joani ta iloani kamluna ati to national interest canada pidjuti giblugu ministry email to lu ya to tamanna nunavu government ku no han iloglugu national interest kan Canada ihumagiyo gahang na gayanga kawya hak tu huli kano nunavu government ko iluat ni health minister kano Canada look damik pilarego ilangi man nunavu twin nang ni kano ihumagiya kang nakpangon na yak man so taman na kano atu na kalaring niya mga tukihin na kihining ito kihining kingo ba kaya ko tawgya kalang ito dan April 1 noon niyang itok April 1 ngulak pat atuin na unia tugut gavuma ugluta ang umani tugut
0: tema ilanga ang inyak pa ang ukataw so bisun na utikar nek king ulak pa mi ukar vikarun na nirmi ang yaksigun na nirmi uzaran niya gatsani khiner nirmo asingin nolo hanutigi ang isu vapim mario vatamanna
1: ila angi kano government giyobut hibuk mo palle na kayanga perok palle na kayanga ihumagilakhlu kobeyan la ikto man government to kakku ni her to minister atile of takmata kano uyarak tariat kayo higya khangaya mga ata nok kaktitaw gya khangaya mga ata donit government to kakku ta na ministry nga ati de hokman uwa gut nuna bu government ku ninga luta minister ka ma la rapta ati le ona khau tak tumik o taman nei humagi lak su kano government gi yabu perok pal le yo ai pin yun no ti kana ni ti gu hebat le yo ama nuna bu me ti gu hebat le yo pin yun no ti kana me hebuni kamu
0: tema amisoro pallia twin namata usaranya vit kina usatigo akangili oruti khaptut asur lununa chiame tamani lununa vumi nulusa kut taman uluriana rea harnia torivi ununa vu makimagaswa rutinginno
1: ila tamako yakaktariat aula cha khunnatut hebulur pami awatilereni iluani pekoyet malit chaga khak qaqta matigit tamakwa hebul lo pauti tawin naw yaqtu awati lera ni wilo ani ner yutit imay lununai lo kanwe lo akti tawngi lutik horok tawna yaq patallu malik taw yaga khaqtu ni pita khaqtu ni amma kinaw yaliu chaga khaqtu ti do yaga taqa ya nuna bu ilo ani nuna bu mi pilre kan ni pita khaqom lugit nunamiglu

Green Club ngone rattau juin. Ta ko tau ni we rattiti la ma juit. Sana si ma juli nukti yur si ma juni ila. Ta ma kuni ngata mulu ka sanik ni we sakala ma juin. Ta ko kikutu ina tiano tuga ngala gilu tu ni we sakako ma juin. Ta ko Waste Reduction Week mo tuga ngala tutik. Ta ko kino ye nua tau yut. Sa ta ko mo tuanna ko si. $20 ngala gilu ni. Ati ni we sa ka mo tuwa ko si hu si ma yasin lunit ta ba ni pipa ka tilo ta la la mi si pa ta ba mi akta ba 24 1 11 mi tu mo ka sum ni ngani inuk shuk ili ni api ngani ni we ka ti yu ka la pit amma tu e kalunit ta ma ni akta ba 23 ngal ka 27 ko ka sum ni ngani ta pika ni ta ka jak bim mi astro e kalunit theater ta ko alianak tut ta Takua, Matatago, 7:30 Mionoko, Pigia Catalatuti, Takunara Matuan Rosiok, Ati, how you get Tiakatanekosi, October 23, 27 was Ningani, Tapigani, Takayakumi, Takuna, Tito Catalatu, Teo, Yut, Alianatut. Take what I win a carita, but of course, re young in it. Take what you don't talk at the law to innate duty or law to teach kiss an inutitude. Inutitude and lotite, Mahalo wing or lala, Mahalo wing along in Ningani Takwa, Takunare or my yut, ati, Takunare at the alar, we see. Lila mana silatra, gay, people live to Sasoka in the Nelmim, but I gave me patootan there, my yugon.

0: Tawon na lang ako. So, nanik, ilinia diti mga. Okay, Jamie, where are you? Ito ba na yung ninamimat mana to sa akin na lawan eh?
1: Susi, hindi ako tayo yung nga. Matatatema at sa maya nga kuhuling mi inuin nakton. Kukluk tong miyo tao yung nga. Ilihay yung hima yung nga. 31 years.
2: Pero vikot, masortit din ang may linyati lao mata. October, pigyan nga na ikalututi ang may tawani. Arnaud Lucy, tawani masalaw kasi. Ammalu, kulang may ikitilaw kasi. Tungaswa pigisusi.
1: Tungaw titari ako anak ko.
2: Ukaron napi taman na mason tawani kanilaw nga ni pigyan ngaw tigilugo.
1: September 28, mid-October 2, mut, ilihay yakto amak ikaluktut ya mut. Kudliw putang ninganik yang ang ilramut. Ilaw yud nain ngoyud ang nat. Ken mo na wakto galit at awak pilimay kadlak kami ilaw minmat. Nain nik ilihak tuti yung nga. Iloin nait atok pagtanik. Ano ka angat kapitari yugok. Kapo inuit, inuit night, atok pagsimayat, kangaraluk. Taso muna, iliaktit tiyama, ang nanot, aliahok piaktot, kuveahok piaktot, ilang ilo, nekoktit ang mik, aton nga kimaitot, kafir yung nakayod, madro yung nakayod lo, nit, aton nga piaktot, kapitaryo leoktot, aliahoktot, kuanatok piaktot. Pigyalak tiluta, ang nauyok lo, ubang alo, kundang miikitil ka hota, ikayok ti ka hota lo, kirubing mit, ang nanik, pingahunik, ikayok ti ang matako anak tiyaktok. Tam na, kapitayok, atok pakimayad inuin nait, ukto tilio, tituk kahugit, nakulaktat, nakuamik ko, aliahok tiyaktot. Inuin nang miutaw kamiglo, ikaluktot tiyang miut, tahaman niyang miut, kukulukto miulo, ulukakto ang miulo, ikaluktot tiyang miulo tahapkot. Inuin nait, kapo inuit, ilaging magit, na kukamik aliahoktot.
2: Taman na, teko, amasuri ato lao tuyi, ilipalli alaw mata, tawane, kulliligin amin, ammalo masuk tilusi, pimmaryu simaningani tamanna kanuimmat pigiangautigilaupisio
1: iliha ka mayud amigai piang mata inun yang ningnik inuin nait hujudinik atok pagtainik lo ilihak tinnaptigik ilinnamik humit haivak simayamingnik humit ping pihimayamingnik iliha kamik kuveahok piaktut nakuhotik kudlang miglo ikitidlutik kudlang mik ilangit aktun nga khimaitut kudlang mik ato amik kuveahok piaktut pitkohit ilitkohit ilihakhovit kuvean umat kuveahok piaramik kuanatak piaktum.
2: Tamakua ilinyakti tilaupit masun namidu valuni ilinyakti tijikan namid pitakalaureva.
1: Ilawid ukwat, ilagayat ka, ubangay na umitok, rose china, apang naktumit, alina, ubalo, noanahok, ikaluktut yang mit, ilakaktok, kubayahok tiyakto, ilaw yaminik, ilaminik, takoyakto, iblunilo. Ang naoyok alukilo, ilaw mat, kubayahok tiyakto, kudlang mit, ikitiga nga mit, ili
2: haramik kuvea huktun. Tämän mersonomi pilri katikahtillusi. Atui na takalaupa inuusili rejammi. Ukalla viugumani me atui na kotitilaupisi summan.
1: Ilanit kut ili hakkone pitkohinniglo ilitkohinniglo ukauhinniglo. Aktung nakpiangmat. Inohem mat ukaw mayo kagangat matuwing ngangin nakturot ako mayunik ilanik kulo.

0: kaya makutik di baktut. Mamihak nang mot at tumayong mataham na ilihak takot, ilihak titakot. Kaya anak to.
1: Maso pali ligasyo, ilihatigi tiyalaw ni si pitakalaw pa ino na mo tuka ngayon eh.
0: Iya. Inaktarap ka, inarap ka, kubaya upiaktot. Ilit pa liramik, humingang ng mit, ilamingik, ilaita kanok tulo, ano ka kukpang mga ngita. Ilin namik, kubaya upiaktot, aliya upak tulo. Ublok tamat, ilihak tuluta, unit ka alilak paktut, atok paktaminik, akto maningin niglo, ino ng minun.
1: Taman na, piyakir sa malatilugo, tigo sila upa, kayo sa titikanan namin, maso namin, bigyan nga utika kanila pa, maso namin.
0: Unnyuti ka inaktirap ka, unnyuti at ka. Hamalingit ka loak tildo nga ilihakin maak pagkufi na kuniak tuga loak alian ang niaktok. Kinaw ng mingnik ilihain na kublugit ilihak pagtildo lo kubea huktot. Nutkakimay tumik ilihakin maangin na kublugit unnyuti at ka.
1: Uka ka na kumavi, ilagay aksik ka na kumavi, kingulak pa me, Susi.
0: Ikuat, hivot-livot ko yari yung mayat ka. Ako ko kutik, anang nang mot, ilihak pagtibulo, atok pagsimayay, ililbigi himagap tiyikin, hivot-livot. Ukuat lo, ilihak tunmit, nain ngoyot ko yari takpiyaktat ka, alianak tumit, anigutin mat, ilihak tan. I just wanna acknowledge the ancestors of the Inuit night. For persevering, surviving, and the everyday life of how they go about their days. Huanatakpiaktut, huyaukpiaktu nga, ilihaktitibang mata, inunipkingnik, inunangmingniglo, kanok, itpang mga.
1: Okay, kuyan namilak pagisusi, apaso kong nakataka ma.
0: Huanakpiaktu nga, namakpagluhi inyo itamayta.

0: tengah suka semua nak kulang buat urus semua dalam majlis lota. Tapi ni CBC ya kalau ni nak nak kau tinggi dulu sih. Ila ulang ojo kata kepulang tinggi ni atau dah kau nak tak kau guna nanti kulo mata kisah nak kau nak lelak majual aku kalau. Tapi kini nak nalar sih masih yang umat. Tapi tengah buat ulang ojo kata ingin nak terjang tapi ojo nalar nang itu. Ilaq tunga sutiyar si tema man tusakso yaka kayo kalau aku lang ojok tamane sa king ojak milak atuin na ako nangi makikutuin na tapo wotiyar mayo 925 ko sa ningen bibig kalau atil lagi to kala katta ko na niya ngata tapo wotiyar mato ako si tana kikangit to ko 1-888-896-4135 Ama ikalon ni dokala ko si 9796151. Upalon ni sila alayo ang bisyo alayo ang nakatagon ni kalon ni sila tayong nakatulong ni kumon. O tiago lao tuli akto bakitingin ni kanu ito walau kalikya ngay man na tayong ito walau ka upang ay ujig niya ujig ko suto. Gulong mga matyo tayong nakatulongin ni ngani ni kung matwalong asil na ngayok. Akto bakitingan ang maritil do takisiani tamaso misa unika magosip balon na kanu twin na tiak mana 925 ko kasaning no kada katan na ako si 1-888-896-4135 ama kalon ni 9796151 mana ukala sama ukala jo katto apio wallemat Mami anak, tayo makai, ukakun naksi po nga eh. Kinaw wili na kilo ka alapin?
1: Uba, wili na si Mitimoto rin mi. Taba wata po nga, may ko takawa ato wa amin. Taro ni aksan na, brati na ilam mi, ama wili ang mamawalik. Rasulu bemilin nasu ikalun kaunya mayu luwa ni tawaw te pakakoy na mesi bisati tawaw te pasi
0: ila bil ko yan na mi juile yo kala ken na gabi ila kala yan ido kala yo kakaw te gi kulo ken na ngat ta na kala bi katasi tawaw te ng mata ko sa lo ko mata ko sileno katang masit kangat katang utisino wit Mana 925 kos kosur dengan ipi fakat tiap tu si mana selalu kalau si maju kanga kena beli nak kilo kalau ber?
2: Ubang apa?
0: Ye be.
2: Aksi ubang anak gigu juga kalau senang le. Aksi akbaran baby sukuluga tak buat dia pak akpalu amang ayu kangit kablu kablu aluga kablu cak dia tak buat dia pak cak kablu cak aluga. Nam magtukulo ka tak tunga kablo may duligawin mo kaya kung ang ayubalo luka kalo liumimelik ang maromayo kong lugak tagbago siya pagka ilalukta ka namilukta to sa ayo tagbago siya pagka bibisyo pagwean ito o kalugniak po diubam na bibisyo Kau ti yau ni apa? Cara ikut ti, ubah ni kalau kau yau lu ni, tegbau cek bunga, lemu lukta cek tu saya lukta election lu, kau yang nama? Oh amma, mana sila betul mana adjung ini paling nama, so lu makukat jalan kat Oktober election lu, Kaya man na katalawak sa mga magawakang halo. Ang ayok ka, kauwam na katalawak sa mga mata. Inna may piwak sa mikugama. Kaya man na katalawak sa mga mayugalawak ka ako. Iking naksima mayugalawak katalawak ba. At sila iking naksiwalyalak po gumana. O yan na may.
0: Ilay, bilo ko yan na may dokala kayo ng megabit. Sulo yung kala sa mayukang at kinawili na kilokala lutin.
3: Hi, this is Jomi Laito Kala, Jo.
0: Hi, Jomi.
3: Hello. Aduamu nabawu titu. Lau kala bu kau ya kalau kaka. Nabawu titu tersata. Amma lisi. Lisi prayuti. Ayamu.

Na, lo. Eomo halo kakata kutu ako beo. Takula ala galo ako may uman na ulo. Alo wale ala mga mamani. Abbe amo. Tiku waka pinga tapani mo ngulo nga. Linda pinga linda. Ako lo linda. I love you linda. Abbe amo tiku lo rakto. Ako ni. Pahingunak te wala wak. Nung rakmi yung amit si matari mo. Maikito.

0: Dana David Ikariaruk Iliseyo Katarsemangmat Inuit Kawayemaya Tokanginit, Dekanepikusil Rivingmit, Kangilua Bingme Tamakua Unikosriangit, Tusaruminak Toru Yang Mata Inuit Kawayemaya Tokanginit, Okausakartilugo, Tungasuktilau Lavo
1: David Ikariaru Yunga, Kangtuga Fimito Yunga. Amma ay pagdulunigit ninyo yung yoyok ito yoyok atatag yung yoyok ananas yung yoyok idisay yung katulutis tana in angot ila inuk kau yung mama kuni asingin nito pilarik kau yun idinya pagtubni yun unang yung kau tigi yung mayaga tapo kaya siya ka ubagut Inudluta tamako idinya pitakak tinagit gawa makunuda aurata utinata atata tinig anana tinig idiseye kastubuni ugata siukay mapijaki ukautigi sima nikung imigata ay kawiyo masikautigi nikung imigata atoktaw yagayarini atata tinun anana tinudlo pidawatuming angutaw luta Ubagut amnanin isinay naksimanok isinay simanok sa yagata idakto sa ilaw tatinik siukay mo at diging ityang ng matigot. Ang utaw duta

taku angak pudu ilagi katingam mata tabataku kanwe lok tamneng ilinya bigi jen nag lok tabe nag lugit pilaga katamneng marit lugit tamanna inu druta angayok katin pilaga sanaw pilaga sayaw ne binapud ayagun ne sayaw ne binapud ishiva tuin nam neuron ningin mat kisiyane nog jutin na chutlune pilagadlune ukiyong utlagarwapot awaya utlagarwapot hangadi maangupat pilagin ng atubin adlaat silaw ukuni nga nigdasunni nga izin niya kasi utilaw tabi na po so kaya ma so kasi utiluta suli anak at tako yaw rotugot ipumagubi anilutin sunaw ba taba silaw kanwin na rin ako yiyangani silaw nubuya kanwin na rin ato nga silak doa budo nubuya nga kinakuha katigo ano nga pa ikulya pa tamakuha sinato sa kasi tijutigidlutigo silak ko kasiya ni ang utaw kata pilaga katan niya kata nagtutin ni suktiw yaga kam niya kata ang utaw kata pikatuin naktiw yaga kadyangin nata tamana teman na ilin niya titaw ni binagpun siburitin nun aksuwaro at utakasuw niya koko takun nga ang uting mo padayo nga innaw rog doon ni kasiya ni pilaga titaw na tayong nikungin mata inwili ilin niya testidu si nga marigdugo. So ko si kuru ni nga ni, nikitu ni nga ni, tabangan ang ayok ka amin ni, ilin niya kodeyo. At dahil mariga karotubo niyong mata, imeli nga yumi. At ate tiyebo yaga katutit, anana tiyebo yaga katutit. At ate tiyebo yung bugu, at ate tiyebo gubit, takwa ay pagi nurere kawiyin ng luktit na katarya kam ningin tu pero pala yun itamak ko nga ningaw makataw ti luti ay makataw ti yudo duruti kawesong nga kataw ti luti takwa nga tusat ti yaka kapag ningin tu kitong namin ni kitong namin ningaw manok ta sarang mata kawesong nga duruti pero sarang mata naman na pitakastitaw ti limakatak tabinong adlaat kitong nga kayaw yun pero sa badaya tilugit unik ka kayaw katakaya kang ningin mata tusa tilugit tusa katakunig oktaan na kitong nga kayaw yun kano yung nagluktunig tatago ilin naglugutig ikaw tigim mago tema na mariga kaktubun yung mata inuy tukdo ang magyarong ni taman na unik ka sa tsakang mata kiyawarong ni na nagarwaldugo ubagut uban uban nin inna kaya kasuri amiswaro mata nuna bumi inuyut nuna kasiging itabudlo tamatuminga sakitya kanagun natutaw inu atopalaw tingin ni inu isaput asidoktaw bigjoak tigya simabok gawa makun ilina bako tingin asidoktaw asidoktaw padirok tiligwit inu sakpudlo tabangan asidid lagi arusidlo ni inu ilakwa sakilaw tanga inu tiyaga akang namun pekan nakigya akang namun tabangan lo asiusigya simagibok ubagudlo isumaksutuin ng duta piyaga katsugi lilaw tubini uyugut kasong abot ayaw kasungi karuar lugit uban nulli taman na ugwar mato Tukko sila rin may loksunga, ili siya iyo loksunga, inuwi ilikko singin kawiyo na sudlaga loksunga. Uban ni udyakil tayo nakpunga, kitong nga kurukali ko, tayo may tumi kawiyo siningitak ka. Mamaya na to, kitong ano, bidlaki yo, kitong nga mo, sibunik sari utyaga ya katsabot. King of Axel, Ubatitutta, Pitakarunagaro, and you must do Yagara in Mata, how is the Yagara to take you? You know, Shere Yagara Tamini, Tamakua, and you tear it. Ubatino, I don't tell you with it.

0: jirigar jing milo mitchu mataring milo majjega na umata tamajja sana khatigi ga yakta wudli itchangna sharagna motsorlo inyo it pekkosi to kabeningin taku yakto wekaktunut
1: Tana bilagare so yartaksarilerassiuk ilulegi nguara yartangani iglorjok so unikare kannerunnaruvit autunguallertittigeaqunnaruvit kisoqarnearpa kisuninneriugi yaqarnearpita qanuilervioruni imannaruluya oqausaqikkannaartukkuvioqa asinginni apeqqutiksaqaqunnerlung
0: eh eh ilon shurlutana nirututtiareyarman kaum cerlunu itu igara kagjuarlunu itu ununga kujisimut tasiu yagjuar mutau cerlunu tau ununga teman naru kula surlunu namun ajigiri cerlu surlu iman kipar itu najang imadli nunamun surlu atte taksimayu tecut iglorjuarunu aman agla kula tapangna pirortu qarniartu suulunu nunanngorluni qula amma isuqlugu nirututtiarman maunga sauminganganu isiruma taematamajja kisuqaruppik ilinniarvik qisilerivvik qayalerivvik kisuliorvik inunnun atortaoqattariartu amma tadertinganganili maani tabba takuyaga xarviunersauruni nerivvi qarlunilu aglaat cafeteria surlu ullurima amatuinga qattariyarman nerivvi qarlunilu sailivvi qarlunilu maani tadertinganganila uqaqqauguma takuyaga xarviunersaunayarman titeqarviulunilu makuaru takuksyaw ganak tuit inyo pito kaviningin igara iluan idlo tiglo agla nikiliyog vikang niyaktok inyo inyo kakutingin ning ato yung naktakakattakayag idlo ni surlo taba isiglo ni inyo titut ukaw singa tusaksyaw yuto ang ukattang niyaktok kadlo na yakto kakattadyang ito takwa surlo inyo piging mago inyo ukaw singa tagbahang sa kaya tiyari akang nga pidyutigid lago inyo kasi utid lagi yun yaktong kasi yan ikikutuin niyang nudli takoyaktok tawbiyo niya arloni ilin niya arviyo yaktok narloni lo inyo ilik ko si tukawin niya nga iman na ha isumanak pang man sibudli binak putay ko anno kami ni tawa ilan ni atok tami ni tunis katang ng mata. Kaming meaning, kisu meaning. Iman na anno ka ito ako yaksaring itakaroa nga. Dahil man na iparaw ng mata. Dama di katiksok si mayuaruit. Anno ka vini tuktui atok tau sa akto vini surlo. Iman na imata tama di takuksaw katara akto anyurak tu surlo. Si wudli vinakpun. Nuna wudmu utiktinni agattigun. Imana tuki kangwa kuyibun. Taana tabba taimana uka umaru akkaayaka.
1: Oi, kuyan na mitarek pagi paa ilaga kanna kumang ikkuvulluni. Ila 2030 tauva kallarjung masuri. Atik sangani luni suri tu sakatta kumatuin na kivisi.
0: Iitjak. Taimak taakunanga katimayinili nirwaktawa yaktuk saumingman. Tana atiksanga taiko tusakattara otaka tusakumina tiala otu ajigi ingigana tiastu tiglu alianai tana iwa aagia kamagia nyugimago taima nere upuku katimayu luta tamakua atiksai isimagia uyuwini kime kuaraama ya wanaranangimman ammaru tana sana yaud latang neri tainakman immaka ukiuni pingasuni sana yauna yaxluni taana iglorjuaksaq taawani surlu neaqungu mungaugiaq taawani taarqpingaangani taawani takuksauna yanguarpoqtaiwa saqqiyaari taannarneruni neriugitsiartavut amma qoyalitsiartavu iñuit ikayortoqattarmalu tamattumnga suuqaimma nunataagasuraorsumagatta iñui oqausinga ilikqusingalu

0: Pe valle a yore gye me tu sarve kangne a rame gata jini palo kim me rame utak. Pe valle a yore gye vod. Pe valle a yore gye lak sema yok September 9 ngot illogo. Udlo me pe valle a yore gye yon nak se yo ane umat. Tunga suk di lau labo. Jini tunga sukin.
1: Ah, hello. Na tunga suk tunga. Si bi si kunut. Tu sa ajo nulu. Kim me rame pe valle a yore gye so akay na rana rame yonga. Mana ulla sa ujok. Ulla sa sila pibo tao nang nalikag ni tao nali kimeko teo kanek teo kami ilo akko na kani akko na loa mitiw ko loa ano ko siya galatok. Kasi ni huwag na galahat na makilila ko teo apiw ko loa ako matake galatok yung alo ito iki na galakong nito mana sila po ila ni tayo mga nili tayo may lingat pa rin po. Manali takke rilau patine ona house khape nalo tamane nang dali bu sanak to kan nila nga juma sanak to hatche kai na jo ika ka sa ngit to galani tamanna tiya ke to ila piya ke ngi khatang in ma kita kai na palo ya ni ku san che ngo gata nang dali kin ni piya ke che khatang in ma sai me takko Pivalik ay nakatak to siyura piwalak. Unat tao, inaktak bibo, filakik si malang na yuman na tasikutak, tasikutak alam mat. Pivalingin na yukat tigo, kamaliin na loong kalwak tigo sila lo, kausong narikin ma, taman na, imanit tuli malo, pigunak tuli mago, kamaliin yung mayabot. Nunangalo paung kallagala san ni mikijurtau galo patano patte bit tai mailing atta jebok ammalta tamana hauje jumme jaga au zaman na ai pakwa hakau hanga ni tu iru be hakbe khanai jango hatta tallai jum khanai jango hatta jumme jeo akhiya ya lillo ha akhiya ta shakte te tai mailta jumme je tamanna ammalo Ani tu umi ngak tu hak tu api ujum meju ubi katin ni. Umi aku tiki tahu si mati hak tu api ujum meju buta mana. Allah tiki si makai nak tiki tahu ikhwan kerja biu tiki ujum meju tiki nasi hak tu hakai nanti lego nukul. Umi apa ujum api ujum meju hau mak tu hak siap allah ilu nilo. Karena tema nama nak si maju paru ujum meju takunya sila hau juga hak tu ujum hak tu hak tu lego. Tikin na sa akin na ito ni. Ang matawin na itabba ni ilu-iliw na kahatta at ilu na at saktaw loo sa mama katibdiw ka na siyo 65 na kaguloy ni kiti taw luti takirin ako pati ni tayo may tatawin ko siwi laki ti taw luti lo. Ang malo asya na ulang milong ang kikil sa kajitaw tikin si makain na yung mayroon na matabba ni takirin ako tumang September mi. Ako niyong ito teko tiki si mabalo dito kigo sa kasi ako ni ulo ang mahata ang malutaw kasi uti ko lo ang mo madyahat ang medyo umiak tong nigay umiak kong nigay kami ako nagalagay malo kasi uti kalak ko tabong ano na inak ko ang mo mayok ta kaya si umigata sa man na tao tayo may hatak balo lo ako manay anak to lo ako mi ang ma tayo na si bawa kajuni, nuk si majuni, umiak tok si majuni, tu sa ajum mega ma. Taku jauh kita luang itu mita, taku jauh hak, taku jauh hak balu jum mejo, tika agul lima, ni jauh luang nak tahu jauh kena, hal di mana aku jauh lu, umiak tok si majun, teman na, tay mai dengan tay jauh bebok. Hamatau, tan na tak, tiga lekat aku lu, ilmiya benny. Kulang mesak

Ja, kun mä tein avioihin jo, kikku tein näin, upa kun mä jo, ulla on me sakti täyllytik, tein mä tein jo tänne, mä jo takkirilla ilä, tämän ilä takkirin, että pikiä kataa kala tille kulu, pingoa vimme ito hak, jumme jo, patsu mä kujuata mitsäänu, kujuata, kujuakin kasi oikein, kun tappan näin. Abang itu dia nak kerja dia atau tahu semua mak hamat tahu tak kulo, pasal biar semua ni lah elan ni kau tak kulo nana. Tapi mak aku sehat tak kulo, nak tahu yang najut tak kuat. Upa kau najut ni nama upa kau najut nama. Iku tahu hilulu rezeki kulo nama go. Ilu sila tingin ni adil yung hatag ng aktor si Madam Mayo. Taku yung mga kuilang at ilay pa. Adil yung hatag tu ilu sila tingin ni ano yung makyak. Atok sulo ako ilu bu kaya may tumini ako na inyong inyo ilu liw galaw ni kaya may tulog dito na ulitsaw ng megami balulog megami Adil juga hatta tu, jom meja sila tengen ni illui. Tapi mata saya lau kama, tapi meli bunga tan illui juga lo, ni aku juga juga lo allah, atau sokta waktu illu ni ila. Hari kata si maga waktu tiu, bani tapi meja waktu si ima, kisah ni makua piung ini galangin nanti galangin illu, tak makua kama kisah nanti. Ilu sila tengen niat di lewa hatta. Sima jummi yo. Man nalu asyana ulang may lunga. Kijut jua mitaw ilu nuk bili waktu hakta api wala hatta nga hao di ka sawak hao galo waktu nga hao di kawin na masuli. Pila kaya si matalang mga kikutuin ila Tikko nikkoa. Nau chitok tikko tikko valla ii. Nau chitok tikko tikko simalluti illu kallapin. Me sana jo hakmanut juju kaloa. Haudika soa masaga ma manna. Haudika soa haukalo akto nga lagun nakkama nakkaungin ma taanna illu liokto. Nubbiki jau hattang niakto ni. Hidup juak ni. Hidup juak ni balo hatta juju. Takkoa. Illu kallapi liokto. Atu silang mayo atok tat siya silang mayo nalo nang pila kayo tao sa malapat. Tay may takotako kim na kong mipipalaya yun. Ang malutay na itpat sa. Tao to kaso alaw ko lawak tong aula sinakta ma napakotakotare alo. Tamaw na ako si magtala kong may maulo ni tamani ilaw to pinasulo ako. Wala yun ni tapani kim na kong mikisak si malutik. Tikit pala yung luta. Una na baliak si maluta. Panakutuwi la. Ani yung mati. Makpuin na una kasi doon. Uli ako yung upalay doon. Gamit kay. Makpuin na. Niyo ko daw lugal wakto ko. Uno pa ila. Kiyo galat to talo. Niyo yung minata. Tain na. Abang na. Uwe yung toa. Nuna nga nga ako. Manakapto doon na. Abiksok tao kami. Tapaw nga. Ako pito no lang niya ni kajujok. Tamaw na ni tayo nakbalong ito kay wala yung niyo yung minatay lahat at sukutal yung minatiyo. Tayo po ipat sa kanya na ulalaw ko. Sila siya ba ulang ikalawakin lugo. Tayo may talo. Ila tao. Ati kayo nagalati po ila. Nung nabagyak sa malo talo. Apo siyong ito pati yung lugo. Niyo kakain na kasi ako sa paong ngalipapi yung Manila o daman. Nuli ba lang nga dyan, papudyaro yung matay, yung Mexican na dyan mayo. Maanak kaya lang na rin nga. Tayo ma, papudyaro. Apikal na ito, ano, tindago. Tayo, tama na, tayo may lingat. Tayo may takam, maluta makuha. Nakiyapit, uga ala kuluto sa Tusak sa katak to, tuk tuk tuk tuk tuk hakain na, tuk tuk

pekategi jo mag mago pekategi jo ne tao nung sinangan sa miksa no pieces iluti tao nung ar sutigo pieces yu yaga mi sinangan no yaga mi go ike kodlo ni go kami nun tas manan no so kaya magutu sa mi sa miksa ni o kanga na iki kami naruk sutigo tao nung aura yu mo ika kami tao nung aura yu kut pieces yu yakpar kami Taiman na ikasi kaya kami kami niyo ikikubaklo niyo. Taiman na ikarag mi kami kano kong makutaring imikko kakuyok ko iwaruklo di. Imikko kakuyok ko iwakatarang matigo imminin ako ayok ko iingitiyara kami narugasuglo niyo. Aswila ko kakilawad lutik pisisuyan lawad lutik ikasi kaya kami kami niyo ikikumago. Iki yu mayun ni asuni go imi ni go pigi ako marasuni Mekko kakko iki katasara kami go ayokko ingi tia ako marasuni lo Asu ila go uktuge ango ya kami ayu ya ako ni asuni Nano katigi asuni o Daunu nga o katigi siu ya pakami o Nuna orang mako Tappa o nuna re akpa liara kami Kaddi asuni jibu nuna re aru buko ngokwa Tapuwa ko noon na rin yung ngayon araw kami. Ito araw mo ko, ina ito araw mo nila isok sa ditapunga. So nabag ko taas sa mga tatawa. At atak sa tayang at nanong. Kinuho kayo ko, tapuwa ni nanong na tapunga kami. Tapuwa na isok sa di ko umaw na katawa na kami. Taak ko na ni, pitano na at atak sa ni, pikatigitlo niyo. Maw na katakto araw na kami ko. Natsilat araw pagtuting. Taiman nago maori jo yakluni oko tak katanga migo oko tanga nigo nuka garung mi kuya yo mi yo kakatlerak po kunga katlerak pak suni go dan tapago taimai leo winara mat kapia gili ko yuri gamio tapunga ito arung min oka rak sunanga kak semara suri taina taimai leo katang ningani tapago ito at Dua tetasi mau kau tersenyum. Tapi menaikin mikpati isut biar dulu, naur dia terlalu dulu, tapi ada orang ngejar dulu, angin kamu utlek si laur aku putih. Asyik lagu tapi bani ingu ya kami, nikpa ya dong kami, asyik lagu uye yo mereka tahu mengman. Isut biar sunyum, naur sunyum, tapi ada orang yang utlek si kau di sunyum angin kamu. Tapi kalau dikit sini, isok sini tu. Tapi ada sama kau ila itu harus minta sama kau sehingga mari sini. Untuk gua pingin sana di lugu, tapi nanau di laut tengah tu saksi uti kata kami tak kani. Doktor eksisi tak bunga. Doktor eksisi juara menggoda kita tu saksi uti kami. Doktor dah beri cewa nak waktu ya, nak tu nak kio. Doktor dah mako itu ada go kio kong itu niu. Aksi go nak sahur tu ni go kat tak pun nak waktu ya, nak tu bag kio. Dah menego kio kong bagan niu itu ada. Ia ngan pinga juga tak tengah ni go aksi go kerja tu asli ningga go jumpa di tiga tu ni nak waktu ya, nak tu nak kio. Sila ko ito ano ata upako ng mago takyo ang ane bigit yun eo kong atoksoin na ko. Sa emakto binaro ang mago tumaw na katayo yan lang may kami. Taan na suli ko natsika katao rin yung masarado ko taas mo nga. Inuglatang ko rin mo tinan ulat tumon. Natsika katao rin yung masarado ko. Ang ikpangila ko rin ako dun eo ko. Tapunga itu ada minun ukarang megame nak teka katau di jemarang mat ukarau di jarak sini ugo ati nak teka katau di jarak pusing tahunan ni aglu ni mau dopinya atas sini aglu kungat lepak kun akar lutik tapunya tak makan takul takarang mat aglu tu lepak ino kangi tu ni ilo anak kangi takul tanya okum mat lugo Tapang ane tu aku bit pangarisi.

0: Yaraqput itu ngam ida kai yaraqput ang kam udrek silaqput asila go ang ita nang mago asila natjaka katau di yak tisi yo arung mati tabari go itu arung mita asimo ka sinema dikuneo nik parse ati gitu gitu tan nik parsing mat agluku go ngadlepa kwakkarluni Ijangurak tuaru berwaktu ni kau tanya mana itu nak kasih ngamari kini utai nak lupa lagi kami. Ungat lepang ayo isuk lepang ayo tapan itu kan takur takur kami okum nak kini. Ila kini ila kaki kami angin kau tu tak si tahu dikit. Tapi marugo ijumut isuk kini tanya marugo kini nanti angan Aja tak tuin lagi, gak tua rugarang. Tapi, dalam sahaja ingin suka tak keruan sini itu baru ada tasim kau singanun. Sahaja orang misalnya dalam sini. Angin kau yang makan tak tua rugar kami kau tapi tak kuanun ada tato kang minun. Tasim tiga singat angin panggilah rugar sini asyik aku pekatikit sini. Tawong ang ikaw tila diba. Tawong ko kadli kami o kadlaw tila niyo. Inyong nagtagugo ni taman na amin ni Pirlo niyo. Pigyara po kayo yangin ng mini. Tayko ko kayo amik ilang. Amik ang ito arigo tayko akin min. Kilong nga karong matakoy nang naktuarong matagok tayo ko. Dahil man na ko ukadlaw din ako sa niyo. Dapat ko pisitsuy ako din tayo man nakagli kami pikatao din ako sa niyo minik. Dahil kong kayo siyo yari kami. Udya ko sa nga lang na sa niyo tapa. Suyo ko ito ni piyari. Tusasakas na yung kilong nga palit siyo. Tamak ko ari ko kimiaro kasi yari. Tapos ko tawon na amin kang ito aro taku kami yung upating yung kwaksa o may kadlakso di kimaksidlo nilo. Manila mo ko tarin na may tapong amin ni Pia kuro yan lalo niyo inyong wakto ni. Tako aro utsa ko sigun na kadlakso di Inyo go apo di kami tako inyo apo kaya arso ni nanno mi tako raong ila ti. Tako raong iti ano kaso ni go. Imini o kao raso ni pekati kaya arso ni go ang ikaw kami tapo nga. Tapos siya rako aro kaya warak na arso ni tapo ni maura kasukto ni kay magtado ni. Sung kami piyo yak para arso ni tapo nga utak samar arso ni. Nanti mati aru orang magudana pakai setiluar aru tu ni tak kuni gunungari aru ni, dah mana serau semaju binat dah mak, dah macam kau magerang nak kata anunika kata apa?
1: No kafik setinu tikitau jaga migata, kau yang nama kita fanya katikijun nak kau gasinga kau pat thousand ni nilai kiluak tengah gud. Nampak singkat nilai lari begitu.

Ulami, pingayon nik ag nalingaw tibig 14, 2026 ng tilago, sige ngayalo 305 ngayon labitok, tungo sa kutsi. Ulami, naalala ngayabot, avatak kut, katimaniya ko si hakmata, inumarit, katimaniya ko si ngani, tauna ni Montreami, suli, Facebook kut, nuitat sa hatamata, tusak sa hatamata, ulang ukento, Yaipiti nungak at siling ito ni uhakutakay na tilogo tusak sa langayok. Malo tanap isulim mipat. Unika tuwak tuminalan niya mitsuta. Yupi agnay tumik. Unika tilogo atungak mik. Suli uhalimavyo lauk simayo sali sikpalamot. Unika tuwak tilogo. Unika tuwami. Atungak mik nunak juami kaivallai lauktu benet mik. Ammalu ni chalu tatit sigala pingwaan ya misunga. Hai, tunga sua pikitsi. Suli ukua silen nietikut hawi sakain tangi unnu samuulinga juit. Nunavim miinu natsiavum milu. Atuaksi sirivunga imeilinga juigok. Kukjua raapimmi unnu sa sukujulangani raktak. Anukun neostilo. Tak raulu nik yiulu akunningani 50 mit 70 mut sungu nilimmik anuringalo kasuni anirak dausuni 30 mit 50 mut sungu nilimmik okkuni halanganirak tak tungu yumik sani kilo ammelo suyu langanirak taumi yugok nubuyaballo silutik anuringi anirak dausunilo tak raulu nik yiulu akunningani 60 mit 80 mut sungu nilimmik anuringalo kasuni anirak dausuni 40 mit 60 mut sungu nilimmik okkuningalo 1 min anirak tak umiyak milo suyu langanirak taumi yugok anuringi astilo nik yitumik 40 mit 60 musungo ni dimik. Ano rin nga lo sakin niya ni Raktao sunitak kaulo ni Yulo akuninga ni 60 mit 80 mut sungo ni dimik. Ano rin nga lo kaso niya ni Raktao sunit 40 mit 60 mut sungo ni dimik. Nila suninga lo 0 min niya ni Raktak. Inuk jua milo sukuyo lang ang nagaktaw may yugok nubuya balo silutik han nilito na gayak sutilugok unnoak ano rin niya stilo takrawlo ni yulo akuninga ni 60 mit 80 mut sungo nilimik ano rin alo kaso niya nagaktaw suni 40 mit 60 mut sungo nilimik nila suning alo 0 minya nagaktak puwil nito milo sukuyo lang ang nagaktaw may yugok Hanili silutik unnoak. Ano rin niya stilo nik yitumik 30 mit 50 mut sungo nilimik. Ano rin alo sakin niya nirakdaw suni. Takrawlo nik yulo. Hakuninga ni 60 mit 80 mut sungo nilimik. Ano rin alo kaso niya nirakdaw milo ni 40 mit 60 mut sungo nilimik. Nila suning alo 1 min niya nirakdak. Aku livin milo, suku yukul lalang ni raktau mi yugok, hannikala silutik unnusa. Anu rinne austilo tak gaulo ni yulo, aku ningani 30 mit 50 mut sungu nilimik. Anu ringalo, anu kalio milang ni raktau sunilo unnusa 60 mit 80 mut sungu nilimik. Anu ringalo, kasunian ni raktau. Tau simmilu ni 40 mit 60 mut sungu nilimik unnoak. Nila suni haklutillo 0 nguyumik. Ivu jivin milo suku jukal lalagan raktau miyogok hannili silutik. Ano rinne astilo ni giulu atuak niulu akunninga ni 50 mit 70 mut sungu nilimik. Ano ringalo kasunia ni raktau suni 30 mit 50 mut sungu nilimik. Nila suni haklutillo 1 nguyumik. Sallu nillo suku jukal lalangan raktau miyogok hannili silutik. Ano rinne astilo 1 niulu atuak niulu akunninga ni 20 misungu nilimik. Ano ringalo sakinia ni raktau suni. Nik yulu atuak niulu akunninga ni 40 mit 60 mut sungu nilimik. Nila suni haklutillo 3 nguyumik. Kayang siyo ang miraklin lake milo suko yuko lalang ang nagaktaw may yugok kanilo tilo nit. Ano rin niya stilo atuak niulo

ni ulu akul ni ngani 30 mit 50 musu ngoni limik ano ngalo ano kaliu melanga na kaktau suni 60 mit 90 mut su ngoni limik ni la suni haklo tillo 0 ngoyumik Huwag damilo, kanikalalang ang nagaktaw may yugok, suguyo kalalo tilunit, suguyo liliumin niya kalwak suti unnoak, ano rin niya ustilo, oan niulo, atuak niulo akuningan ni 20 misungo nilimik, ano rin alo sakin niya nagaktaw suni nikgiulo, atuak niulo, akuningan ni 30 mit 50 mut, sungo nilimik, o kone haklo tilo, tungo yumik. Kain sumilo, kanikala lang ang nagtaw may yugok, suguyo ko lahat talo tilo unuak. Ano kung niya stilo, oan ni ulo at wak ni ulo akuning ani 30 misungo nilimik. Ano kung alo sa akin niya nagtaw suninik yi ulo at wak ni ulo akuning ani 30 mit 50 mo sungo nilimik. Ewa ko ni haklo tilo, tu, guyumik. Ako palam milo, tasiyo yak milo, suguyo ko lahat ang nagtaw. Daw mi yugok hanikalalang ang nagaktaw stilo unno sa ano kay hatigin niya stilo oan ni ulo at wak ni ulo akuning ani 30 mi sungo nilimik aw pala mi ukuning a 1 minya nagaktak tas yuyak milo ukuning a 2 minya nagaktaw suni kukjua milo nubuyalang ang nagaktaw mi yugok sukuyukalalang ang nagaktaw stilo Ano kung nerf stilo atuak nito make 30 mit 50 mut sungo ni dimik. O kone hakluti tu ngo yumik. Kayang soal tramilo nubuya lang ang nagaktaw mi yugok. Suguyuli. Kayang soal tramilo nubuya lang ang nagaktaw mi yugok. Suguyuli lang ang alwak suti unnusa. Ano kung nerf stilo oan ni ulo atuak ni ulo akuninga ni 20 mit 40 mut sungo ni dimik. Ewa ko ni nga, wan, minyan ang aktak. Nainimilo, abaninun at siya bumi. Nubuyali umilang ang aktak may yugok. Suyo lito na kaya hakso tilo unnoak. Ano kung niya stilo oan ni ulo at wak ni ulo akun ni nga ni 20 misungo nilimbik. Ewa ko ni nga lo, 3, minyan ang aktak. Hopedale, Postville, Makubimilo. Nubuyali umilang ang aktak may yugok. Suyo lito na kaya hakso tilo unnoak. Ano kung niya stilo oan ni ulo at wak ni ulo akuning ani 20 mit 40 mut sungo nilimik. O kone haklo tilo 3 nguyumik. Tako at akasil niya di kakawi sa kaintang e unno sa muli nga yuit. Nuna bimi, nuna tsiya bumilo. Ahay la. Mana ni chalo tati chingwalaw kan niya si rivunga yupi ak na ito. Ingi tilo go, ingi rusilia vinirmini. Iyo nasuni. Iyo nasuni.

0: iya tab na na ulumit noa kaya ko lao katigo inum makiuluta kanwili na yung mga ata erin we kunod at win na ako tsugo ang itse alaw sunilo inum makiugabit isisumayit at siyong ito kalawang mat inusok tunit kangat tayo mo ikigasulagang may pinailo takakko kabit kanukiak tako erin we kun kanwili kuman na kong ni at win na ako tsugo kaya ko lao katigo ang ilaw sunilo taman na isumagin yak pabut na kung may katam na pingasunig ukiw ni aksoko tingilak tawad ula tagwanwig yasing mat aban ni aching nga takugut siyog taban nangyaktud taat suminga ukaw sila nga nang may kaakik suwan liya tiluta tagwanit sa inak man siya kami himakalo ni tam na kating avig atok sugo tayit sumanipitalo at iliulaw si magandog kinaw yang ni atu tiu ni aktu ni ka tu ni yaut suta abatang me o kau selagi nak muda atuk tau ni aktu ni ulu me tu kisi wali ni ada pukul kanu atuk tau log mangat kanu lu si wali liok si malak mangat abatang me makin wing milu teman nak tu ti ni agat tigo so mana okay so tam nak nui gya si buka zabedi tegwani tilu amalut tau pita si ulat pa mag-grow da ningyong ng palyala kami. So na may kaya po yung mat.
1: Tan na saluso. Katibig ko, aulat si Maring itamani mi mata, uhakaya mi po yung kain na migaki, nalagyak si Maru. Tat suming uhara ulang arumi, ulumilo ko na. Tako, po yung kain na kailan yung ito.
0: Yeah, nagong may kakakamit. Yay beti makamau nga ingik kuwit. Tay mangga tao kawas sila ka nakapil kaya ng matilugo. Tay so may nakawas akto halong magaglad ay the Saunders tawa ni inuk titula ka yuyok. Ilaw lao si mayok tawa. Nuwidat siya tok tako nga kawas akti o tilugit. Ata may kaling ko kulo no niling no akat lao si mang mata. Inung nigapit so kaya tok si matsuri o kawas sila ka ng mod kanwili ko yibisi. Tayt sumani ulak tok, tayt sumani ukak ta wali alak tod ulumi, nui wali alitayin ng laking mata, kawai mani akbawod, ui maalo laong itsutalo, ui makuyaw galo aktiluta inung nut, kisi ano ui mani alaong indatapit siya kumamut, amiso along maing ni ukiunik, kawamayt hinwi rokaw singan ni sukwi kasulaw sumang mata, tayt sumani 1950s, 60s, 70s, atok tilugo, utak pali alak mat, man akigiyak pali alagata taman na tuwabi kutigin ni alawang inaptigo so ulumi ulak tusang ni alak pugod iay petimit tam na abatak ko ni pinasuk sa katigigiyabot iay peti
2: na kumik awlarok awlarok yung tika ni nyuit

konnok sekuna electricity sa eksemin CBC uke oktak timin ublumi pete ang otilugu October 14 tamane katigina tepsiwa Robert Kabitok.

Ma qua più minni che la minati che la millo, sta ma qua, come che già una ti, il vicino se ne gnati le ho fatta. Sì, ma, di un miglio. Ma non lo, a se ne vuole come lo, a se ne vuole metà, il no bile otto fatto a più valle, a how di che so a cavolo otto, a how di che ho minna, ma ci vuole, e già che si mette la mano a, kikkutuin ila kikkunikkua nautsitok tikkutigu valla ii nautsitok tikkutigu simalluti illu illu kallapin me sana jo hakmalut juju kaloa haudika soa masaga ma manna haudika soa haukaloktu ngala gunna kau nyamana kau ngamma tanna illu illu liuktu nubbiki jau hattak niaktu ni hidup juak ni hidup juak ni balap hatta juju takua indo kalapi lo to ato sila mayo ato ta cha sila mayo na lo nang pidag yak ta sa malapat tay me takota ko kinde ko mipe balle ayo amma lo tay na itpatsa ta to kaso alo ko wakto nga ula sina kak ta ma na pakota ko ta ale alo tama na ko magtara ko mo lo ni tama ni lo to tinga sulo ko balle ni tapani kinde ko me kisak si maluti tikit pala yalo ta una na bali ak si maluta panakutu ila ani yung mati makoy na una kasi do ano yari mo pala jo gamit kay makoy na di ako jaw lugar lo ak tugo un no pa ila kio galat talo ni yung minata tayin na abang na wey yakto nunang ani ngak si manakasi do na Apek sok tau kami tapau nga aku pikir nu lang ni ni kasujuk. Tama nga ni tay nak balung itu kai balai jung ni jung ni nak tay lah apek sok tau jung ni nak kilo. Tapi kua ipat sa na ulalau tu sila cewa orang ikal waktu tu. Tapi metal ilar tau apikai negara tu pa ilar nuna bagi aksi malu talu. Apa tu yang kita papi itu lalu, dia kakak nak shock kita, tahu ngali papi Manila out out zaman. Nuri balang aja, apa tu jalan yang mata itu nak si kena jemur, nanti mana kelan nak bingar, tapi apa tu jalan, apa kalau nak tu lalu itu lalu, tapi zaman, tapi melihat itu mac, tapi metak, malu sama kuah. Nakhi apit uba ala kullu tusak sa sa khatak tu tuk tu hakain na tuk kita lu akong nikay na dudu kalau kami waktu alaw lang matay la wala mata min mata tuk tu taku jau khatak tu balut tu wala suli tamak ko alaw tusak sa sa khatak tu wait si kun naksit maya si uba nga ilutin ni Email waktu ha, dia meja ini nak tak tu nak cumi ni apa ni, lelak nak hitin ni, nak hitin ni, email ini tak hok, ammalo, sama ko, tu maju pau jadi lah ni ko, tiga, lah, tak ko jauh hatta, main mata makwa, nanu illo, hoki sih jatuh hatta ko jauh lutar, nanti bagi halai kita, email waktu dia meja ini nak tak tu ko. Mana lu aci betin nyata ni suka kata jemim mata mana lu tak kujau kita kata dalam mata mana temak kua sujuk gimana sujuk kalau ala aku mang itu kalau ala aku nang itu ko makua lu tu orang nato ko hangat aju kua jauh jauh me tak nak show hatta pelai me jauh mana aju terpau nalu tak kau tu Tay nita ko matumakay na lang alam na yung luta lang na tuwang nakulog ka matun na email yung to kita galahat ng mga mana lukin na umi tay nita ko tapong akay na pilya pilya lang alam ng mga tako akay na lang mili na kaya mga umi pilya yun ng umi to galawat ilang isya ko kanya Hanung ni kumau kalau makan nang ni kumau kalau makan di lang mereka ki. Tapi bagus sih ilu nasi tu saja lu makan. Ile saksiu, pernik ile saksiu, tayi mah.

teikeni ujarattareeni ila suatitnaami ihumallaqqalorlunga auleyillereivunga tikeraajarmut aullaalequlerta teikeni tikeraajarami pillerillilaarulama auleyiemni unipkaarneelereivunga makuaqinalukkan akeqalaarmata ugjuraluinatseralui kiheni aulilortunga nuliaralu qinaluga tamona qitiagunaangu qupitugu amma tunuagu taawuna qupitugu ilikkugu makuaqihiktitut qinalukkami iluikkami paniqhilaqhimagamnu oqumaitiamia matatamakku kaangane kibla tungwan ang hong matena kinalo ka kaangane hat tu kaya tena piya kong itiame maso kalla pa na kina yung katikin na hat itiame mata apirit taka talo ako kina yung katali tena ama kina yung kakaito maso ting o kautin malas nga ano ba kamalo tiglo makwalo terekabut rehokabut at tatap makwa terekan tia go hana yau ganing patakihani kina ya kartal lo kimuga ma awlay ng kitay ko kinaluga ilu kapani kaya lo nulera lo bilagay lo ato kimana lang ata kinalukan panakayagan ilu ikaw nga ang iyong wala ang malo pilarayari tsari yasa di ila pilarayari tsari ato na wala uatak kang urkumay tutu yung wata panakayari nguit kaw yung matumaralak niya ka kinalok ilu ikaw panakayari gan niya amma tamak ko nga matito ito ka lukuta suwatit na rin na teka nito yung nakatulog ko muntika ang lami pilirin na talaw nga matika ni teka pilirin bilaw ka awli wakapalik alaw ki mana mana taba pilirin itiya may ama amalu inuwi ilang ikaw yung manalang mataubom di ima tema tarko unikana relawa katamana uyarak tareni kiheni uyarak tareni ami hu yipirelo khimo mataule yigap kit arbe ami hu itau ngado khimo mata gaule yigap kinikko tema unikka hoyan nelawa tabanni arbe ani tikaa yo ali hegasunu simia te erna po mikit nati nu tikaa yo ali hegaramnu tabaa ulamnu ihati me ikuma hekum kala mata aqik mata unnu khayu malik tinu ikuma aqik mata awlaja ngan taqilasun teken qikta yo tikiteraluarlugu qaumma qawalli amaarneellersunni teikani qikertariarmi teikunga inuktorviu tamanna hania tahamnga imiligaarjumut hikkumiatsiangunnermata tahamuna illa tahamunakkani ya haamnga kannigun aniguariartoramnu hikkut uatsiamiarmata anigoqayalauralorlunga qayaerutiniaqoamnu apqutiqalun aatum inuktorvinngu utiqamnuk utillaorlunu amma takuttaqakku tahakku ahikku uamiatsiarmata immaulerugalugu takanunga utikkanaqmigamnu anigoqayartilerslunu anigoqqarlunu anigulitainnaqamnu

ublumutit nugu huli taq nielertit nugu taq alertit nugu tamakkaner yati takuyaapkit qimalayat temengula mataqawimugukit neriutiluktaan mangalayut aqawimugalaapkit hiko akuluatukit taina atauherat agilo qimayara nayangat naateikua dawa qayaqingonganni qayuwaqluni akkigayaqluni tamawna qayaqaya hibungagunnaliakkumia qayaqayatti noqabbitseemeriatelorolorman huttua manganalugilo qimayara neriyuti mangalat naqalormata deema haappigiyolorn kappihutseemeilo qimagama teinna Dayang aku huno mengan kau yang angin aku hudi kabir ya terlalu ya kaya ya tinu kabing itu nak man. Allah ram nu tinggi ram nu dekunga unu gea maksudnya. Dekunga pengen tuhangan kekak tamu nu nali namu unu maksudnya. Tupera betiele ko mo kaya kaya amut ubo tupera mung hinimet yela wama hinikimang iti to kami yuma amma matiteo di naito kaya illa sugi tayo nga pag natoha nakikat namin ulit namdak matiteo di illa ako tining ati tayo ubla ko uling ulang suni takulang ikaluaya lamayan ako ta iqalluqat iyuunama upangakami teina ublutit nugu huli teikani noqqangamiaramnu unnullahiyumaalertit nugu anoqituyuumat qikertameiqoramnu ihumallerama teina nunauyaarto orniqmagartiku tingellarsunu pagnatu nuvu teina pagnatuungunna teikunga tingitlah lamian nu nak gligaya temiamat tinikuli has unam hilatto wala sunni anaqit ala sunni oqwali masun tamanna tiniku man hikunniqat tiniku hikutamakwa tiningutti magit duqangani akuttuglat nasoting tabuna hiku akunningatigut kaya kaya tapon ni kaya kahit siya may ato teko kakit ikumalik palang mo tuha mahalak sunga tuha ang ilaw kakit ikumalik palang mo tuha kama takong maso kahit siya may ako ni okwarap mo dan tingin ako tayo abo kahit pikinasin abo tako kumbo kaya ko yung mo kaya na kahit pikinasin hanao ba nataglo hakululu teka akangak sinarmit awla tiktuni awla haan kat inukki himagam tiko kuweho tiyamelaw himagama teko nga akangak sinarmit talabo kaya tukulaw mga angilaw kinakso nga kanito na umat nataw faygya lamiglo napta miglo tuning matiko ikumaya kong nera lamina wata kanya sinamot talapo kaya kailaw kinasunga tana natin pag natulo no katulo kik mga taman na hinakalo tuktuhilo ni suni hakulo tika kayali anaman teko nga tika kayali anaman hakulo malilakso ko teko nga tika kayali kaya ila teko nga katumila ano malilakso ko teka ni nukato mi kani iwikto ko na iwikto mi ako teka ni tili wapta hakuluglo ting mi ho kinakto tamaw na kangit nati ko bigalwa man kanina asin tayo na tingin lao takaya ka tamag ko ingo ko iyaw palukrit tamo na kaya ko niya ay liw tohalo wapti ko uatit na ko ting mi ho takong ito na mi ilang itak pito unang matakanyak kanit nakalang mating may hoka